lena fa le chon wai ala chou au au nanga echo loni chupulanga bay of plenty na tao fini changa cha sto cholo na fa foling on leo leo ma oi se cha vale sa fa anga mo mo leo leo o mo li ya changa cha sto cholo ona ola na cho nga yoi nga na fa ye le aso sa cha lo wai echo loni ali I ma se cha mai cha ye cho cha si ole cha vale leo leo le na ola cho fa nga ina wa ave ese o ma me fa nga lwe nga ma fa ilo nga fa nga ina leo leo a ole I fa cha wi na cho I se fa cha cho I pe cha I na cho I fa pi pi ye changa cha ye ni vai nga ole Chavale, e yei moli, ma folinga mai lava o se chavale a leo leo, ele I fa ailonga ina, pei chai, ele ini o lato ofu leo leo na ofuina, ai e mafayo na fa seina I lava changata lau tele, o na ofolinga o le chavale, lea na fa o nga api ana sauno sa tini sinia Ash Clements, e tolu fa tau sanga o se tau le lea, fa api ama seisi ali e sfulu iwa tau sanga o tau fia nei leo leo, ma le cha mai chai, e lua lima tau sanga le matua. Wa whalau loile tusi tala su isu o ni ki heika sana tusi fo wa whaingwa I nolo dirty work ma ua ta ue whaapea. O se tusi wa whailoa inga luenga po o amionga a le uni mole au whaila fonga po le taxpayers union. O le whinau o heika beo na tusi e le tusi na whaonga ina le taxpayers union ni whaupunga whaatousina e titi ea I Māori o se mea whainga luenga whaapolikiki a e mai se lawai le teimio la lato whaatousina o le stop three waters. Mai o ina sifi peli li faifa tau sina o fainga palo talu a felua tolu I le tu tau matau. O le mau fo ia le tus tala su esu e, na li liu le tau la ingal ta ita le act David Seymour, fa apia ma le ta ita I le national, tu isi nave maulu mato o tua Christopher Luxon, a nga I ile I tu ainga fa tau sina ina ia mawai ni ala palota, na ta ua heika, O le tusi le nei o le dirty work, po o ngā luenga palapala, o le vāenga luna tolu se wha asolunga o ana tusi e tolu, leana amata mai I le the hollow man, o le tusi luna tolu la leana tuli mata I tuto ai, I le taxpayers union, na wha alie heika, na wha atu langa I le TU, se polo kalame, po o se wha atau sina e fai tau miliona ta la, safi sau soani, e li liu pesi fele fai ngā pālo tau li lua fe lua tolu a niusila I le tū tau matau o tangata au tū o le tusi e wha sino iena wha vaena lea Paul Kalame e au fie Jordan Williams ma David Farah wha pe malisi wha lapo tu putonga na wha ingoina o le Hobson's Pledge na wha atolanga ina lea Don Brash na wha lia heika o le tusi le dirty work o loo wha matala mai le awana na wha ngā soloi se tau I vinga wha apolukiki wha ilonga lanu wha atase ma le wha awau beo na o so wha I tau I mua ma wha leanga sui tau vau isi waenga wha apfai na wha alia le tusi tala o le tala I tutono le tusi e wha atatau I whainga wha atia mo kalasi o le tusi fo ili nei o le dirty work ma isi waenga mo mua le wha asolonga o ia tusi ua wha ilo ai le wha ingo fiona li liu ma suia manatu I awala le le le ai o loo wha matala mai e fo I le le lava waenga nga ua umana wha atulanga ina e pui pui a ai lea tunu e peio au au nanga o tala fau tu la fono fai ngā pālota ma isi mea e tele pe ona ta wailele te onu sila wā tili wha atitele ina fo ili tu ngā o le wha fitauli ona o le tele o le wha au nganga of so ta inga wha au na po nei wha atase male mo wato wha salalonga sa maasani mai ai po o traditional media sala fo ina e Williams se I meli I ana au langolango ina ua umana wha alau lole tu si heika sa ia whaailoa atu wai, o se matua o sofa inga lava ua whaielea tusi, ili taxpayers union, o ia whaapea mafara, na sauno Williams, o leai whai mai heika o ia se tustala, beitai, o lo ia lea mana ia ina vaenga au tu o whainga wha tustala tala whea ngai, o le tu ua tu lea tu ua inga o ngonga I tangata o lo whai tu ina, ma ave I se avanua tala whea ngai, e tali atu wai I ia tu ua inga, na ta o fo I Williams, o le awa ili ili le leia le taxpayers union, le tusia heika. Ile Pasifika, E toa tolu se fulu iwa ni tangata Indonesia na lawea ina I leo leo Papua New Guinea o ni tangata na ave wha malosi ma wha atau sina atu ini wha inga tau wha asisi e wha anga ini ngā luenga wha asolutu la fono I se pepo wha amatala ngā leo leo Papua New Guinea. Na ta wai, e toa whani tangata anu usaina o tau fie leo leo mai lea su esu enga ma ua taha pena mōlianga I wha asanga ia I la tau, na wha iau sifa inga leo leo se wha lei Mort Morrisby, I le tae au lea solua, ma na fua la tau o sifa inga I ni wha amtalanga, ma I le pūlenga wha avau malo Papua New Guinea ma ta I tau ina solitu la fono, ma na mawa ai ni tama I ta I se toa lima, ma ni tau lele as toa tolu sifulfa, o wha anono fwa I tutono o se wha le e tolu potomoe, o le wha amtalanga.

Ai a niu pila mo e hana a tau lolongo fulu fulu ola ia ko whakatangi atu e afi afi nei a mamana kine ki whakamawhanawhana ki a tau tūru tau whanongonongoanga. Liwa tau tūru ke whanongonongo mai foki ke whalu leo fulu fulu ola pihia mai e tau ialau tūru ne ilo ilo me roto matau e fasi tau lolongo nei. Kua wafu maono toa e tau minute ke time tahala hiva sei whakausiosi hata tōru tō whakailoanga. Koe tau mena ke manatu. Tau whanau I lalo hifo e wafu mawhai ta mahina. Ke tū mau e tau rewe ki anga hata tōru ki ai, ta puhala pui pui, tau ngangau. Mai, e tau ngangau ki he kehe. Ke langamatai aki, tau tauwhi e fulu. Hai e tau whakailoanga me tau langamataianga. Tau hatakianga mai I a lautolu I tau tangata no tau se talawai. Muka muka lahi, finatu hui a kai si hoko, mai huhu ki ai. Manakoa koe whalu langamatai pe nā, ua leo. Si ua whakatali a tau tolu ke hoko mai e waha makalili, e tau popo noa tau tolu haka maua whakaofu e tau ngangau ni. Whakawe to hoko e mahina nei, po ke waha makalili nei, mai hau a tau mamatua, mamotua, mola tolu e tau whanau iki iki. Ke maua whakawe tau pui pui anga nei, mai he tau tangata talawai, po ke mai he hawa tau e ke kafo mga whaua. Koe tau nosi ko lahi tau whakakoanga hala tōru ke he whaki e tau huki. Fulu, po ke huki misele ki a tau tōru, po ke tau huki whakamalolo atu e whakamau. Tau vai huki ko mua atu e mao langamataia ki a tau tōru. Whalu whaka mawhanaanga hanga o ia, po ke tau hata ki anga mai I a lau tōru ia, ha he. Tau whale talawai, angau ia ke he ini ini, ko e toto toko lunga, po ke whua ki atu te rangamatai ki osi e ura ta pakahau. E, moli ne longa lahi tau tupe ne moli. Ko e tau tangata nei ke rangamatai a tau tūru osi, mo e whalunga ngau ko maua e koe ke he hau a sino. Mwai whalu hata ki anga longa atu fuki.

Ko whakapuna ke te maunga, ko wai kare moana te roto, ko wai paua te marae. Ko harauta te waka, ko ngāti hinga hinga te hapu, ko ngāti ruapani te iwi.

Ina fo lua lua vea o sua le tai to yono minute le iwa I le tai o nei Ma toi pele o le tai tonu le fiafi Toi sua le to tonu minute le iwa I le pona nei Ia o le tala nao le tau ma le tala o le tai mo le silfia Ia mo le la toi la fo la tau se le ni Samoa Ia o le Samoa sau nei ia tausi nei tausi ma Samoa Ia ma lo la vleanga le lei Tasi tala li usila ma wala ufitu iwa sene Australia Ma wala lima lima sene Amerika, ma lolosi tene tupe ala uli ia. Tala fiti ile utala lua tas sene ili tala Samoa, le utala fast food walu sene ile. So, ili ito ya lua tata utupe ilu ngon tala lima sfuru. Po le la atol luova yaso utu mawe ya ii. Ia mori sirifia e ya ia fale tupe la iti na e ma walu ngatu le tupe pe afia la fose leni. Tasi jalan usila maula utup Samoa jalan fast food war sendel pa ang tonga le utas tesi male lua faal pa ang tonga ile so ya manula vale ang lelei menuia le ne yaso man le foino la usile ni si u ainga ya tato se emaila veno o familia ang waso ifua Manuia tele uto waso ifua ne yaso ya fa manuia le tu ya te uto ya fa pioneiro was fa na uya Ole asole nei u faile li ia fa popo ilo so i fu amro wola ia ele ngate ile o ile so i fu ile so ia le fa popo le sta usa va ila ie le le ia le li ia ia ole tus fa tau le so tato imeli na aso fa na at samoacapitalradio.co.nz pe afia mas family yanga ole tus ia roman tau po ilo fi po fitu e tu ina tu fo ile o la fa va va ie tu mau pe nga luenga le le wala tu sa ile ile vi inga male mamalu malelei vale ai le fam tala inga nga lu nga lelei ya nga lu nga lelei e mo wele vi inga o vi inga le tua e mo wele mamalu o mamalu le tua ma nga lu nga lelei u vale ya na ma nei e tele e tu ina tu fo i le ola fa va u tu mau pe inga lu nga ye e tu mau pe inga lu nga lelei wana tu sa i le vi inga male mamalu malelei u vale ai ma nei ya lo feita u ina lu ta u pule na Roma mta upoe lua. Ia na e mawa ilele anga anga tonu lewe upoe fitu. Ia peyo le seifuanga utatu ene. Ia wa tele na tasei. Ia se maima uole tuspa. Ia se me faonga iai. Ia le pole nga na ia ona wasise ya ima. A manatu e faali. Ia e faitau ale anga anga moni na maafua. Ina tusi, tusi malifo yupu. Ia ona sosolo lele. Ia le alona faonga ina moni. Ia seifuanga uole utatu iai. Ia emanu ia lo... Luas seifual ni yaso, pesel ni tamu utau.

fa talo fa tu le time le tai au us mel fa fongol va vaile le tala fo il tala fa sol pito la langi mel tu pu le so il tele o tau sanga mbai il a so duos ful mal fa o se tema o le sol tau sanga te si va fast ful mal valu o le company a le Honda ya o le so na fa vai ai tono nule o Japani ele I fa ngofie le tali a America ta vale Japani o le Honda Fato ala tu talia tau sanga tasi va fitu sfuru mal lua. Yo malo telo meneke le os malo fa ingo fie fa o fie tuini o loa. O le tau sanga e tasi va tasi fitu. E to se fulu ni fito fita ni usila na mali liu le so. Ia sanga lulu ele tu I saute I sa o engelani. Ia na soa I se no fo afi. Mai taimi lea o le taua mua mua lo lani. O le sol tau sanga e tasi iwa fitus funuma lima o li I pene tania mua mua le wala e ale maunga o Everest bo Mount Everest I ale maunga pitu sili le na mawalunga lalangi. Tasi foi lea matati a sa fatu e se tangata ni usila to ina leo Sir Edmund Hillary o I ale tangata mua mua lalangi wa ia e ale maunga pitu sili na mawalunga. Ia ai ole aso ale tau sanga tasi iwa fitu lima o le li leo Tagle Heston, ma Doug Scott, na la ele mongwa ili aso nenei, tangata mua mua ima ipertania, au tangata fo ia pitu sinna vave le taimi na ele mongwa. Ole maulungo le mongwa nenei, lua sifuru iwa afe, ma le lua valu futu. Ia pe valu afe, valu se laufa, valu mita le maulungo le mongwa nenei. Ia ae, e tolu se furu tolu aso na la e ae. Ia, ili aso le tausanga tasi iwa fitu sifuru ma lima, O le tausanga e tasi iwa fitu sifunu mole ono, o le nuu leo Zimbabwe. O le so, ea na amata yo na ngai tanga tauli e pulea, le nuu lea e ala ya na upu fai. Mantua Zimbabwe sa ilalo le pulea ngale malo Britania. Ea, o le tausanga e tasi iwa valu sifunu na avea ilo le tama lea o Robert Mugabe mo na to palmia. Mulimuliane avea mpleisteine. Ea, le utato ilo le taunu ungafo, le tangata umaliu, stangata fuya na afengataa. O le asole nei tausanga e tasi iwa valuvalu, o le rika anata e suafa ya Ben Johnson na maua iele matatia, o le iwa tasi malefitu iwa se kone, e le taalongo se lau mita, taalongo e na fai I korea I saute. E a mulimuli ane, e a natoa ve seala na pini auro, e a onorfaonga ina ufuala ufasa ina. O le asole nei tausanga e tasi iwa iwa ono na saini I Amerika, le fiangainga, e a ole ale toifaine alifate te ingo mea taufa nukilia. Mai tausanga tasi iwa faa sifu lima, tasi iwa faa lima.

Sauno Hipkins, na sauno Chloe Swarbrick, ole Green, o Polikiki, ele o se taalonga, ona ole esesenga, ole loa, po o a ailo a inga, po o yei foi se fale o nono fwai, ole neipaya inga, na yei loai, o upo fai ole malo, ua pe o se taalonga, I vaenga fa fai so fa tasi, pe ona sauno le se ta icha ole Green, na sauno David Seymour, ole act leana mafai ona fa sauina le se fulu fa piliona tala, mai ana minister ma lato polisi, ele neipaya inga, no lato ngalue ina mai loai, etu samal tai lima se fulu fitu wafe tala, wa fa sau mo tanga tata ito tasi na palo tamo ilato, ile taimia wawasa manaya, na ia fa iloai, na o umayato mo tu se fulu fitu ito tono le sau fa ingo suyo le pasifika, maana fa lua foi o nao o isaina, na sau noara wiri waititi, e fai masuyo le vayang fa fai ya maori, masa ia fa amatalaina ile fai nga malo, e pito silio na tite e, mafeita I maori. O la so fito novema, e fai nga balo tatele, alea tunu o. E silia ma le tolu se lau fitu se fulu fa ainga au kilani, o le ama waina le ta I tolu se lau fitu se fulu fitu ta la, mai le fa la potupotunga le N-Trust, o tupe maua fa al tausanga mai le company LTC, o se fa inga e tupu I le atunu o, I taimi ese ese o le tausanga, peitai. O tupe ia, o le atutongi ato le N-Trust I ainga au kilani, o se tasio vainga tupe po se saofanga pito te le. O le fitu lima paseno le company ele Vector, e umia mapule ina le N-Trust, wa mafayo na tutongi ato ya tupe, o na imasani na umia ma yeisi ea fa ala putupotonga I company, yeto soina laina ele tisi, yo lato ulava a aima pito nuu. Ele o yei company ole Wellington Electricity ma le Power Co, ele a fainga, e ono tutongi ele company ole ina ele tisi, se sao fanga po se dividend, itau sanga tai tasi, itangata yei o lato usia ele company, ale ole na, e yei fo inifa aputunga tupe se fa ala potupotonga, ma ole tupe la le e tutongi, iye e tatau maanga vaa iai. Talo mail tau sanga ya fev se lawi vafa, na amata tutongi ele N-Trust, Le silia malilua tasi malilima piliona ta lao saofanga po dividends I tangata au kilani e anga vaa mō ia tupe. Safa alia le tamaita I o te sāwe lua o le saonga le mō tautua ma le faalongo I tangata fai ngalwenga o le apopo wailana ta ita inga I le Kinetic New Zealand o le avea mapule sili fowo le kamupani e le faapea uala a ese mailana ngalwenga safa atinoi na mua mua. Ai o se tasi le na pito iluma I le faatinonga o le au au nanga ai o le afa o ngamea uma ua ia o ha oina mayai I lana matafai o I te lele o tofia iai o se tasi o ngalwenga ta itai pito silio na te lele atunuu I ngalwenga o fela o inga o si Ilia malilua se fulu tausanga o ngalue te sawe lua I feo inga ile ea. Feo inga mfela wa inga o loa e au fia ini to finga si nia ile ea ni usila fa pe male wafu I au kilani. O te sana so I fua e Wellingtoni mai silia male faa fele au fa ingo lau fa inga luenga o le aia wa aia pe ona ta ua le PMN. E silia male tolu se lau iwa se fulu pasi ele tise e fa angalue ina le company mai no fuanga ese ese se fulu lua I ni usila o le tausanga I lua fe lua tolu na amatanga lua I lea tamaita ile Port of Auckland. Maole masino novema e amatai ila na ngalwe nga fōu. Na saunole sa upole leipa mole vai fafo, Wanushi Walters, e yei taimi e tatawana fō iai ni mata upo, I se awala fi le mō mafaa lilo lilo, I fia utanga inga matala no anga faa vao maa lō, a yei fō I taimi e tatawa yona faa mō mua, le tau tala manino, mafii nao mole mea sao, o la natali le faa tatau, I se saunonga vao vao samana ya Winston Peters, na fofo lato ele leipa, le vaenga lo ave ila lato faa mō mua, mo la lato polisi, po ole ana vatau. Mo le vai fafo, matuku faa tasi sonao te lenga ini upo, Ole tuto tasi, ole sao, malele fefe. Na saunua, Walters, fatasi malete itaiol vayanga fa upfai, ise fatala noangai winga ili polisi, mole vai fafo, ile bale mene ile asolulu. Momo atu na faitio ina ile minstam ta uptau ile vai fafo, ila ato ulo fina watu e faapia, eta tau lava, ona fa lawa itele ma fa leo tele se fina ngalo le atuno o ai mai se lawa imata upoe fa atitau le United States of America na ia fa ilo foi e ye ni afiango le atuno o na mafua mai le fainga fa avaya New Zealand e tō maua I pe o se atuno e tete e fainga fa anio kilia o le aso ananafi le Natalia Walters ile fina ngalo o vao vasa maanaya.
Wa talo sanga ina ele fa'ulu lunga lo fiso sulfa inga John Allen se

ona fa ana tina tima le fa ululunga o le matanga luenga wa onga I se pepa o fa amatalanga na saunua I Ellen e te leo na atunga lunga e winga I te ua inga I fa apea sa tau mwafai se tangata lau fa inga luenga a le matanga luenga e fa ta amilo pe alo ese mai ili tu la fono e mafai ona mawa I fa amatalanga alo a ia po le Official Information Act o le vaya sonei na fa asala la wina I se ata video na va aye se pulo le matanga luenga o fa atonu se changata fa inga luenga ina ia awane I ta wina I lana li poti o se fa atonunga na saumai le matanga luenga wa onga e fa atitaule I kuri kalama po pol kalame ta apena mo a onga o kolisi na fa alie le leite o niusila e le changata le na ia fa alauloina fa alawa I tele le ata video o se tasi o tau mwafainga uopito silio na maasiasi o le alo ese maisu su enga I fa awiato I le Official Information Act. Na saunoa Ellen I le awauliana nafi, sa ia tapa se fono ma le failau tusi moa onga Ellen McCracker Reed, ma sa faalia le Pristino le faalapotopotonga pulea onga Jason Miles. O le kuri kalama po le polo kalame moa onga, o se mea te tauna faatino I te tono a onga, faatasi ma Maori, a ele te tauna faia faalilo lilo. Na ta uae Miles, na amata popole mai lava le faalapotopotonga, e winga I le polo kalame I le fai unga le tausanga taluai, o na ele manino, po o aitono lo oitua o lea ngā luenga. Wasilia male lima se fulu miliona ta ala uo o atu iai le tau po le faatupenga o le ngā luenga o le polo kete ala ufisa o femalanga e ngā niusila mo polo kalame faate kononosi lea na mulimuliane toi faata atia ese na o atu le pule sili o le MB o Nick Blakely iluma o faipule o se komiti faapale mene I le taia o le asolulu le aso mulimuli o tau ulo manga le pale mene ma faa maonia e faape lima se fulu tesi male fitu miliona ta ala. Le tupe lau failafonga o lea ua mau mau le faatinonga o le polo keti. Ele ia I se folfolanga Blakely, ele mafayona faa waupea, le alu ilunga o le tau o lea ngalwenga, o na ia inisi ngalwenga na faya, e ilo aile vaainga o tupe ale mata ngalwenga. Ile Pasifika, e to atolu se fulu iwa ni tangata Indonesia, na lavea ina ileo leo Papua New Guinea, o ni tangata na ave faa malosi, ma fa atau sina atu ini fa inga tau fa asisi, e fa angai ni ngalwe nga fa asolto la fono, lise pepo fa amtala nga leo leo Papua New Guinea. Na ta wai, e to afani tangata anu usaina, o tau fie leo leo mai lea su esu enga, ma ua ta apena molianga, I fa asanga ya ila tau, na fa yaus fa inga leo leo se fa le mo Morrisby, ile ta yao lea solua, ma na fua la tawus fa inga ni fa amtalanga, ma ili pule nga fa avao malo pa Papua New Guinea ma ta ito wina solto la fono, ma na mawai ni tama ita isi to alima, ma ni tau lele as to atolus fulfa, o fa anonofo ito tonu o se fa le etolo potomoe. O le fa amtalanga leo leo, o tangata ye to atolus se fuluiva, na maile ya tu ni fa asala launga tau fa asise, ilunga o upenga ta fa ilangi, e fa ape mawai ni ngā luenga, Beitai, na tau fia I lato I tutono lea fale, ewi ilo lato mumusu, ma ua ta ua o se ngā yo inga tele o whainga faa pisinisi faa solito la fono, iaulo ave faa maa losi ma ave faa nanai tangata, ma faa ta watu, pefa ya ieini si ngā luenga I leto sai, ma leto la fono, o lo faa wau pia su esu enga, ili amata upetu sai ma li poti, ale leto ni usila. Ita alonga? Ole vai yosto ne efa yese fono le yuni la kapia ni usila. Au ilo ilo ini fai unga tetele winga ile luma na yule la kapia super ma le NPC. Au saa ili ili efa ititia le lua se fulu miliona cha la. Ile cha usanga o tawe fa alu ile cha alonga la kapia. Ole so e feilo ia ile yuni la kapi male au faisia e au fia yuni fa itu malo fa pele asosia le auta a alo e tala no aina le tulanga tau tupe le yuni mani fuafuanga tatau ito e fa tulanga ile ta alonga itu tonu lavo ni usila na fa ilo ile le tio ni usila e ise pe po fa amatalanga ile mfayona fa ilo ina le yuni la kapi ni usila o lo fa a wivi mai eni fa utuanga se tolu mo le ta alonga itu tono le atunuu e au fia ili fa lau tele ole la kapi supa e ala ini au fa upopo selua pe fa a wau ta amilu sango le lakapi supa male NPC ilo na fainga o loo yei nei a eto ufa atasia kalapo le lakapi supa ma yuni fa ito ma lo po o le toi suyo le lakapi supa male NPC ise tau vanga fou e valu ili se fulu le au fa ingo au. Tala fau ia maile si ufongo le laumua mo le nei vaenga le tae au.

0: Ono ngai sa mo ele ang ai sanga tsa vole le e na una o fenga lo nga.
1: Ele ya nga. A u falo ngolongo fe kala ngo ka meti mala ko kupela mo. Or ka nga ka ko anga fe sia sa mo fenga lo fenga lo ngai sa mo. E sa u vo die ko anga fenga lo.
2: Mala ya.
0: Tele sa ona I ta ta malanga mo ngalo fa vai tsai mile. Tsa mo ai mo ai nga sa mo.
1: Itele se se ya kame kilo fa ngolongo kala ngo mai. Ya ya ngai kame kilo ol fa kamala ya lo
0: Ya la faila on asiva isi teine ila lola. Fa on al Bluetooth speaker. Ya na marmaro ya le lola. Ya o lo watsa. Se fon male ya le wala. To ya o dise fale fa yele ufi.
2: Ya.
0: Al teine le lola sama. Fa na o na lo sela au tal Bluetooth speaker ya o faila o receive.
2: Sa olele.
0: Na fa ya lola on asiva la mo tsaina ila lola au fa pe male ya fo ile.
2: Eh if we let come eh we say my not the tongue in hole you yeah oi ah eh man yes oi oi tell me to come from fan fan ha ya pak come me oi fa ya on asi wa ma on
0: ah eh se for man ya ta si wa el felicio
2: yeah on yeah
0: man eh mo to le la nga yo la ngasi o la exercise
2: yeah
0: ale la oi la lo la fa on ail speaker a o foi la na changa tei fa tong connect your telephone in bluetooth speaker fa long long man it was a long
2: Ya, na, ya, lela fa otu tatu pesere ya, ya tatu, pokalamile tepena mai, ya afu sifuru.